Kibao chake cha pili cha 76 Sweet Mother alichokirekodi na Rogers All Stars kiliuza zaidi ya nakala milioni 12 dunia nzima.